somebody sa vonu banta, somebody sa vonu banta. Gankuna sa vonu banta. Kaide di kunti vonu, alba buna regaliati.